cooperativas o a fecha junileshli na que quiere chochi kapin kinsa ni halan halan china je no haban yo chichero na yo que chi kakul pal chiu li kutan anakuan ana inch que apshkush fedekobera li kyo puchik chi kulak sale mue al sale rochoch malak ayana bar na que chitaliman na tanaun na na bali angel li kwanza le benenlut mare akyo kishchi ispanu kishku kukre bahan mare kwankli taklak mare naban pai li tentona ke banu la eshli kakomon li kwankishta li hunhu chi kooperativas ho kanna nakate kun li min lasai choles chukere chiru li loklah kutan haim akyo chi sakewk utko nakabanu rakhlal nakabanto shi chiru li kakwa dios li onan li kamatan nasik eren na aktaru to kwan kung amokap kuchik sa lekiang che ronch beninkil rena le bak re kotsuk ka ush re sera ik chirish li huvup chi kangel malach sil balrish chi shunili na kabano sa li khalang khalang chi kooperativa so ka na kolumak kuchik khunili nim la saich kulak chukere chiru li loklak kutang khain gan kanaw tok bar yo que si está bien que el malacto mar yo chicula que este abli porque si vale si lal anak cuan colmac li sail cholech tu kere ut na koi beni akwil na yo chipek li hunhok chik angel li tene bambil salep en li yo que si es beresin kil li yo que si es banun kil li yo que si es silban rish sali hunhok chik cooperativa sali hunhok chik alemal sali halang halang si tenamit ho kana chisabi sa kachol na ku kwan erikin anak kwan renak toru kakwi si nalipag renak takakam lihungho si esila lihungho si nale sali kyang kaban rubalak na ka kuchik kultikang kincharo na kyoko si kulak sali kyang Jikin liste maga malak li sera ik li kaushlak li nalibak li takabano kuchik chiru li kutang anak kwan An likin liste maga li nakulak sa lekyang sa likhukuk chi kooperativa sa barkoy na kioken na balibag li komon eb li teknikos li nakeshpan li watchmening malak Ripal li shperesin ki likhukuk chi angel Erikin la ish li nakeshtaliman sa likhukuk chi kooperativa so kanak anak kwan Kona ke kere tal, yo kochish beresin kil kuchik li kutan hain, yo kochish beresin kil kuchik li po, kapan. Naka kere tal, naka humpat na nume li kutan laesh, naka nao laesh, naka ril, ut naka il rishah kwi na humpat na nume li humpat chi kutan, ni honan, li shaman, li po akwi, shbanak, o shkakia huichak rubelak, yo kochish beresin kin li shkakshak tripo hain li na kota liman kui churu li ilop lakchiap hain li kamatan li nashke li kakwa dios aban na koi peni na ko kanyak kui li kangel na ish na kultiko kere anak kwan na ko serak ikchak bayak chirish kubela na tripal li honal hunghun sabar kui na kapano li kangel malakho kial li honal na kakoslak matakwa hunpo matakwa hunshaman matakwa kuipo o shipo kaipo kwa kipo malak lishkia lili aknako taliman kuya nakakwan aban karo chik angel li makumpay makuipay malak na al lishpayilik angel li kwanza leben la ish malak li tento taban man utkokan lishpanong kin malakokan li rilipal ishka na kakwa ishka titin li nakikeye cho chi kabinkin za lihunghong chi kooperativas sa eba molam hain ahun pa yakin li kangel na banuman nakanaw na nakemang li metseo nakemang li chole re ripal sa chole ninkil si chabi li karuli na shbanu li kooperativas li karuli na shtiki aban makwa kakwish tiki man kil tento ban ripal changru kyo si shikut barto kulakan nakakwan aban tento to shke si kaushlak o yoko si shke bal maho ishka kwil kyo si shik li honan anang kwan li loklak po hong kong Maho kanak kwe rilpan lishmanun kili hunghuk chi kanakhel. Kut kwe inka, chanru takapano rena takahuntak eti. Chanru takapano rena takatuku kwe anak kwan. Nakshkataw lish kwakshak lipo malah nakyoko chish beresin kil anak kwan. Ktentorak
tel malas kataus teram kung tasali ang heli na spangi ka kooperatiba ni na spangi kooperatiba la hin malas la kooperatiba la asli kumon ni kyo kachi ka bala atskol chi rabin kin chi ka pshkush kade koopera anak kwa ni kyo chi kulak sa la mwe ba karu ni reta lil kwa na kwa ina na kwa malas chan ru ril bar mazakal hokan yo ko chi pek malas tohkwan tara con astilji malajot el laxo el chireli cajayalión tohbarto oculap mareta quieto joki hachuanko aban lis hekli lo plachcha praim achnumeza lishki hach yo kochi atinatilishna chkwak shakli po yo kochi shpere sinkila nakwan putkuito kaushlak malajtakakil nak mahi nako oculak sa shkito pil lis alili kajelak shkabano malah tokwan narah malah toko kihach kukuchish beresin kil utkito atinak chirish kihach lik angela kiochi pek narah nashkenak anak kwan toko rah kwakit po lish tiklahik li lo plakchab hain lako taliman kuya anak kwan apan makwa hukan karwa kuitish kut basiche kuha in malah karutish kut basiche kulatlin naka kwa bishkiak shkush feriko vera nak Chanchanta kwi kwan kwi poli kak asa. Kaut sa shkabanak akshushkanam. Anak kwan kwi toho sa shkitok. Nishchalilik angel kwan kwan na kuota limang. Kutak tiyoko chiyati na kirishnak. Tiyoko chishberzingi lishkwak shakli pori lilo lakshab hain. Naran nashkienak. Inka ahun napik, inka ahun takit. Tiyoko chishik likin shmanungin lik angel hong hong. Kut. Zikin di hona li at kiochi numek. Kaud nak na kwan kli serak iksirish. Kut mareru belah ak na kaban ucha kaban. Halang halang kli rilo pali kaushlag. Halang halang kli rilo pali na lepak malah. Halang halang kli shtau balgum. Anak kwan. Tento rilpal chan lakru nak takakuntak eti. Aban mga joko takwish kiebal na koka. Mare. Kwan. Aksho numek. Mare kwan kuntak et yo kochi shikri kini shikani shika angel li kooperativa li tento ak shkabano utri kini honan li ak shnume ak kwi Aban mare kwan shkana Mare kwan na aljik tarak tento takapano na bali komun tarak na bali metseo Tarim bin ap takachap si bali chi ushi na lebakwaye Mare ko kunak li etalir zikin di ahinak malaki anilak o na kikila esh malako chanru na eljeru malako chanak iru tetaw na kikere etalaranak kunakik na ke eljish kunilib li komon makwa kunsien, makwa opsien, makwa humil li komon na tako aban nak na kikulak karo na kulman matakakawslanak o nak si elho kaan kuchik na pekulak inka kaunak na kulman haan sa shkawanak hanang hanang li shkawre singkil li komun huhuk li na sa konche sa li na lebakwaye kaiste kiretal mare kwang kesh na kish sa kon mare kwang kesh na kish oken malak kwang kesh na kulak cheru li shpanungkil li na lebhain kyoko kuchi shkebal ho etal li na kwan li alinak malak anilak o kyoko chi shkebal mare kwan na kish kawre siri beb kulak kulak Marikwan akanah kwi na kishpanu li ropi sep ko na keman. Aban kwan komon mare hun sut, mare kwi sut sa li hun po na el bayak shtiupa li rop, shtiupa li shun shaka li. Ut na shpanu sa shkawanak narak rek asinkil bayak li shtiupil ko kyo kochi shkiewan. Inka na shkaw shlanak ta anta ta el chiube ka anta ta kulak shpeng kwa. Malak anta kulak sa shka, malak rosh li na heh. Ikan aku engkau setak ciri syain, hokanak makan nak mangkre, bagiana masa shki, masa shrakik, di sekali di komun nak kulak di boyanam kaan di sakon sali nalet kakuai, abang di nakis, anu setal di anu nak cius, mana kaan di sekakhirnya nak mutak aje, kui ingkat ekulak ciubeh.
كوين قاد كلاب سيشكا ملا فرش ناخر مالا نتشاكو جي روير مالا نكي تشاكو ها نفسشكا وانا قين قاشش تاو خوني خيالو مالا قانبشش سيباري بيبش وكنش تاقو مالا نقطي إل شوبر انا لبخا إنا نتقوان جان رفونا تقاسو كسينجا سالي أنخلي نشوان دي كوبراتيبا Chandar ru nakla atla holominel ta chapcho a tlemala Chandar ru napaz ilrish usta junta edirikin y okeng lila van manza le hunhun chico operativas Inka honcha axta ubal ru ka ut tashkabana mareko kaanli okeng nakuang saliqa molam saliqa cooperativa asociados lina que o kendrachis anquilic angel jiter ang marea neblina que kulak seshki marea neblina que kulak seshraqik malak a nebli neke kanajak sa peut inkashi na que kulak awan kalu takantau jirishain tekeli zera ikan nakkwan di choko jishkultikan tizale ya mak sakal rikina an di choke chinda binkilan nakkwan zaha imin naon nakimik a kaut unak chan sakal ru nak takataw ru nak analib ha in marena kulman za lihun hong chi kooperativas utkwi nak kulman chan ru nak nakosh chah ke malak chan ru nak nakosh ten ka za lihun hong chi kooperativas dento ra takakyal ka e rezil al rezil al chan ru nak chi kahunilo ra ton kulak Chiubir Sa juntak etilal Sa komuni Shwa naklik angel kwa ye ma kwa re hun ma kwa re kwi ma kwa re oshi Mare taka kechu etalila kuli batsun bolot ok Aran kwi hun li chud kuli kas uchte kok Inga taka kena kuhun inga taka kena kwi ba kwi Shetse kok وتقول شيء الجي وبخ إنك أتقى كينك خون إنك أتقى كينك كوي بخ كوي شيء الجي وبخ كوي خون رأي بلي كومون شتاولي بال تلكش ما خلو كوي إنك أوش بالنش كان خلي بارخ كوان دن تو تقل تنه ما بيمزنش بيه شتاكي تشخوني لچود أبان كوي خون رأي با كومون نخوال شابل كو تشبانو وزاش كباها نقش الجي وبخ di komunil naranas kienak chishkunile chishtaw di rusilal chishkunile sae blishchol chishkunile sae kwan chishkunile sae te ila sae te tsakang sae te ukak shbanak lat na kanawnak kunak na lebing ata el chi uchaku mare kyok la kaush mare kyok la hostil mare rak la chol Utmarin ka tachkanap chi tsakang, marin ka tachkanap chi ukak, utmarin akwin ka tachkanap chi ilang. Tatkwa kliko gulakak, tokwara ka kwek, utmarin makwa chi lag angel tabano, tashkawanak yo lagawsh lebal, tashkawanak inkashat ilang chi us. Kwitaka kibiretan, tokwar nakosh amkuna le, sabar kwi inka, Naku akon zakal Korak tentosh banungkil Kuingka nakat zakon lat Ko tentosh banungkil marikyal Tashkawa nak shishki akwe tentotat okem tentotat zako Ushake usbe im anok chak Kwisik chak chikwish Kwan nak nabiman di atin hain Aman kuy takak silrish Kawo narashki wal Kwisik chak chikwish Anak kyalrikishka Blisha chol choka chish banungkil Moko kyo kata chistik wal tzakal Nak lik aru jishtenep sa abenish banu kil Aru kakheli tzakal ta el chichabu Udarin na kousut iku chik chirish lina lebaka kyo kochak chish banu kil Rube lakot maak ali chah kil na
renataka kusku chikana kwan. Utkwan rilom rikin lis chapilal lik angel lis chapilal iruli akwim lis chapilal kuchanru na ko oken tali hongho chiko operativo. Makwan zakan lis kaman lis chapilal angel aran kuilat ta kaosna ut ta ki kena ta kuisin chakchakwish. Nika tawan kuihul li komun takal kwan lis chol Restean anquilis común de Joker Chicholomín, restean anquilis cooperativa. Salió nan nakstapin, nak staklak, restanukin kundik ángel malakumli taklak. Utiste, si kuesh manak tento, in oken renaklin común in manaklin cooperativa, takwaklik utta elchuber. Chial arranakwi, lat takwapinak kwanzakalachol. Nakta o kengli in la komunil rikin la cooperativa chupanak chiancha la chkol yo kachishik ut nakanao eshpa komun eshpa nakakwa eshpa skizkin eshe holuminel asociados asociadas sahil poyanam kokal chekal poyanam nakakwi la at chiancha la chkol shatkwa chupanu gihung aje nakanao nakusta erchaku usta ta taula lupik usta Tatatakwa, kusta tanong si bayakli kueh, tanong si bayakli chakiel, o nakakwil zakal rusilal hun angel chichahapil. Babang kwito zutkia kuchik chikishu, takakien ak kyal rigin shka, rishka chkol do shikmanak, kyal sa ishkawanak shu ishtaklao, takakien takisin chakchi.